kirang mayu, mayilang ma. Ula kirang mayu, bakwa ula kirang mayu. Kaping tiga na unyong sumang ayak pikir siya ngayon.